Goldie sena pussycat nangunela o Georgie Tonarmani ngapa winao 18 minute one is kasi 11 if 11 inu kainga bao na biyo ni ai moa sineka laka o good with this I will mama in pamlel ngalpa now elder garseki adia community ya kurisa pagi mi pakapu bata ingangi tamul pomura mati kedau mabaigan ngaya tanah janal pati pananga au kapu beigangi tamul pomura inau 11 o'clock o kal kai ngabau at kaya network kwa naipa la kaya o bata inga kai ngabau sepal biyao miye sina ngay naki kuleo mi dana biyao malparlo nuwa o ngatao miye itangalpan business local business alaw yaita picha mama in ngalpan program kede yan one is lakao ngalpal po mispo tadwara kede ngidnan sena bi business au nel gasa madin bat ngi karawai keda tanamid me mai paso sena na ukasar mizipa sina keda ngalpong ulai pali may namat keda tamun business karaw yay na migina yay sina manin promote manin ngalpan na community no mo ino